0: koi fangu fangu oferenite. Ok fang ma fora to ko kalaman ni fe flight ko to ape tai mi fa ki ono me fika hiva balu ko ni ni ma ni fika radio radio 2000 FM. Eki pemulle ai tonga moe bulang ko to wa utgi ai ai ui ai fango fango ofeleni te
1: kui a ho flight ni a ho fa o septema wa fe wa ono ko o sa fe fa ho ko tu ia fango fango ofeleni te fango fango lat pemulle te o tu triple o be mano tali tali le ko to ben mo to su ta o kainga gongona tuen ngalu ya pe ngalu pe ta pol kala ma ko ya e fia fini ofla ya si ka to le ka ma ke mo to lu e mo nga o ma ma hi ofwa at fo ka ti mo to le nga pi ho po te pa bong mo to lu to be ta pa ko lo be fa no ngo e pol ka ma ni ta ta pi ngalu ya pe ko ngalu pe fa ta bi to ma ri nga me nga fi me ko to be nga fi tu ngo no te ta pol kala ma pe kisi ngai loto ko ngai loto fa le fi go ki mo fa ai nga fa nga ta o fa no nga nga fa dong hi fa no nga pe mo fi ma le ai o tua no fo ia mo ngai loto pe mo mo ngai loto fa le ta fo fa dai be ta wa mai ki he u lo ki wi ki o ma hi na ko ni ko septema e u ta ku ko ma hi na ho we ki fa fini ko hi ga no ngai pro kala ma hang e ko fa septema ta li wi pe mo ngai pro kala ma ke ke be ke ke ke konga ulo ke ta program ma ke fra filo tuya ai fang fang o ferenite

me me you yeah for fun what for anything from before out when we do to triple on kong or again at our program we have nigga for a lot to I fun fun what for anything okay to tell tell the big mo do to for a more do to for our to he ho a wo go ni ka ho ko mai to go to a to nga he kong mai ni por kalaman eta o fo metala e a nga ngo ngo me tonga e o fo na ngalo eta minima pe of kai ke por kalamai a lead pevo ke ta nga i fano no nga ma eta nga hi tu wa ke po mo nga fo metala fo lot fo no pe o ka fa nga mali eta mi e a nga ke nga o eta no fo ka ke manat fo ke ta te wa tu ke he sa pate a e wi ke ka o sapate we ke kaha u e kai sapate ko ni ko sapate tamai o as lady ni pe u tau kau fra ta hai ko hi ko tau no fo i as lady ni pe ta la mono du si nga ta mai fa ta mai ke mo ma o ha a ho sapate tamai fie fie pe a mo kresi ia foki pe a o fo nga nga lo ai po po o fo be mo ta la mono ki ho ik fa fin ko mo ma hinain o te tau te whitu ki he ngāhi whaingalotu ku nau whakahoko a ngāhi tariu i whaka septema i he māhi nani. Ege kai ngai tu e tau porokala mā ki mō pita hoka te whamatala ege whike nikoni a e tau ulaki whasikoia ki he e whiawhini.

kamataki ai wike kahau monite a fitu ki a fear for ma fana malala taha tigri e honga folu malunga taha tigri e waono fua hau o ea pese te fitu faa pa eange matangi mihe tonga kilomita e taha nima ki he houa ke ke tua ea uki he tigri e ua fulu tupu a malunga taha ma fana a pongi pongi wa uyo ki he tigri e tolu noa ki he ai fua ma fana te koe angianga ea to ea oi pika pongo pongi wangianga ke kilomita e wanima ki he houa e ki mokomoko ai tu ai ea a pongi pongi ke tu ia ta fomata e ke wik eni ke fitong pa anga pa anga taha a Australia fe ngoe mo seni te fitu taha te smale hiwa Amerika seni te fitu taha te smale hiwa Amerika pangataha seni te uoua te smale nima nusila pangataha seni te uoua te smale nima nusila pia pangataha seni te fitu tolu tonga pangataha seni te fitu tolu tonga koe aku kotu i he maha ngahi mahina koe nuko tau situa me ai me ngai wike tau situa mai koe tu o ngā maklunga tahai ni oe whetongi paanga ke ngai paanga ke he i heno niriu ki ai ai paanga a Australia ai ke tau whamatala ai ke wike ni me tu o ngai tau whetongi paanga ki maklunga ngai i hana whapehona ke tu o ngai koe whetongi paanga i wike ku osi ki mo pata hokotu ke tau ngahi unio ngongo bemi tonga koe ni tau whasi hana hoko.

Mobi megi uya fang fang o kari miti u fang bokolat mahele dio tu tribo o. Itonga hi uni hongo hongo bia mei tonga. Ne whakahoko i aho flight o wike ku o si. Aho no whakafuaka mai ha kau ngawe ofa me Amerika tu e kau piskoa e toko hongo fulu maa walu. Kena u ngā ua o toko ni i ae ka inga kakai tonga i tonga. Ke klub ko ni ne fai aho nau whakafuaka vai hangi o lawe i aho flight ko ia o e wike ku o si. Pena e whakahoko e eiki toko ni pare i mia o tonga. Ae whakamalo whapapunga i ae pure a ngā aho no talitari whakaofisiare o e kau piskoa ko ni. Pea koe toko ni eiki pare mia foki ko onwapo toke ta Viriami la tu. Pena ne whakahoko e whakamalo ke ngāwe lahi, pea moe ngāwe ofa ku whai e kāinga koe ni. Mahino pe me ong ong o pe me ngai whamatala ku mau, ne fuafua ka mata ai ngau e whakapiskoa i tonga i he tau tā hiwa ono walu. Pe he talu me ei, fe unga moe lakahake i he toko tahafe fitungi au, toko tahafe fitungi au, ai kau ngau e piskoa me Amerika, ne nau ngau e i tonga. Pe umatua ki honga o pito ki he kakai o e whanua, ai ngā ue ofa, pa mga ngā ue lahi kua whai e whahenga koe ni. Pepe fuki ki e whakaha e tale kita whakawhitu u koe o e kau piskoa i tonga Elizabeth Neeson. Ai mahu inga ka teke nau tolu, ai kai, ai tuu tae toili liu pe ngā ue a tonga mhene pou pou i ai polokalama ngā ue koe ni toko ni whakapiskoa e kuina sea i a tonga. Koe, kau ngā ue koe ni e toko tahawalu e kau piskoa wha o koe ni. Koe na ua mai me ngāhi whitu kehe e hongofulu mā tolu i Amerika. Me ngāhi whitu kehe e hongofulu mā tolu i Amerika. Pea koe na utukupā, ke na ngā ue o toko ni i ae kakai o tonga. Lolo tonga e paha taimi koe ni ne whai ai ako whakalahi wike e hongofulu mā e kau piskoa. Ne ako ai ai kau ngā ue ofa koe ni e ngā i tawha kehe kehe ke langa ke na umu ui i he mahinoangi. Ai ke tiki na utolu ke ke ngata pe i he lea ka pe ke ulu ngā ngā whakatonga. Pe pe ke mateu teu ke na uhu ke ngā i whitu kehe kehe i tonga ke whakahoko ai ai na u ngāhi ngā ue koe ku na u ngā ue whakapiskoa kai di ai. I he polokala māko koe ni, ni whi unga nai moe houa e te au ni manoa ki he ako lea whakatonga, pea moe ulunganga whakatonga. Houa ni manoa ki he moe ui, moe malu, pea moe hao, pea moe ngahi te whao ki he kawai houa e te au whanoa ki ngahi ako make. Pea malawai ke whiau e kawako koe ni e ma teu teu ki nau tolu ke nau hua tō o whahauko ai ngā ue toko ni mai ka kai o e whanua. E mahe mahe ai toko hongfuru mā walu koe ni he ngai whitu ke kehe. E ngai ngā ue ke kehe te nau ngā ue e lolo tonga ai tau e ua te nau i tonga i koe ngā ue whakapiskoa. Te ko nau ma teu teu ke whiau ai ngā i whi mau ai ka kai o e whanua o whanatau ke tukupā ko nau whai. Pepe he ki he ngā i whitu e vahai ke nau ngā ue ki ei. I he kātonga whakaofisiare koe no no tali tali ki nau tolu. Nei kawa tuke e kau minisa oe ako, minisa ako, koe ngō ue, moe tautai, kau me mipa, oe ngāhi ofisa whakatibilo me tika kehe i tonga, koe kau whawafonga me ngāhi kau taha au ikai a pureanga, pepe ke ngāhi whāmiri, pia moe kau ngā ue koe ia, ai ofisi koe kau piskoa i tonga, ai nau kau whuataha ke tali tali, ai kau ngā ue ofa fo'o koe ni kua nau tu uta, mō ngā ue mō kamata ke ngā ue i tonga. Ne whamoni ngō, ai eik pare mia o tonga onro po whakawhanua, i he whilotoi, pia mō e toko ni sekretari whakapureanga, ai pureanga Amerika, Christopher Lando. Ki e tue whamalohi i ange, a e whengawe aki, pa mwe tokoni, o whai ki tonga, ta toto i whito, ke ngahi ngawe te whito whaka elektronika ko ia,
a puri anga tonga pa pehe ki he malu i he ope pe a moe ngaha i ngaha wo e pehe pena whai a e whelato i koe ni mo whi whakamona ha ki koe ni i palau i he rotonga ne waha taimi ne whakahokoi a e whakataha forum a kautaki pe ngai whanua e Pasifiki ohono nime nima koe tau koe whakataha angai ni a forum ohono nime nima koe whelato i koe ni e malamai ki whakahoko ai feasibility study ai e whakafoui i he tokoni ai wa a fe whakatau a ki mo langa hake ai pure anga Amerika ke wakai ai ngā i whanga Māori ke whakapau i ai to e whakahake ake ai ngā i ngā ue te fito ai pure anga bone ngā i sistemi bone ngā i ngā ue o whakate fito whakeni i he ngā i mea whakateki no lausia pa mo ngā i whakalakalaka ko ia i he ngahi ngā ue malu i a whakapaha pe koe whalata pure anga. Nā e mea fōki ai e ki pāre mea i ne whamatala o pehe e tokoni ai whalato i koe ni ki he whaka ke a ke whanua pa be ke he ngahi ngā ue ke he whelawe i pe mga ngahi tefito i ngā ue a pure anga i he ngahi mea whaka elektronika. Pa kone pehe koe hoa ngā ue koe ni pa mbu pure anga Amerika he tokoni i ai a tonga pe mga ngahi tefito i ngā ue mahoinga ai na sistem ai pure anga ta futu ngai me fi nga wa ki pe mbe nga we nga luope ta mano atu ai makatu unga o ku malu pe mo pau ki he pure anga winga ni ki he pure anga tonga ne fili foki he ma ko ye ki he te futu nga we ai pure anga fa elektronika ai kautaha i ni bu yo ke Amerika ai aku i loa koe Cyber CX USA Incorporated. Kene whakahoko ai ngā ue koe ko hon analaise whakataki ni kāre ai aku whia mau. Kene whakaha ai ngā hi whakamore, pet pehe ki he ngā hi uuni mea e malama ke whakahoko i hano whakai ono pōni i. Ai sentā koe ke ngā hi whamadala whaka elektronika pia mō ngā hi tātā o ngau tāna ki. Nā e whahawhoki pe me ofiskoia o e pare mea, koe konga ni o e whenga wae, koe ni o whi mawai, pe koe konga ia o e whenga pure anga Amerika, ke nau pōpōi ai ngā hei tūnga whaka elektronika, whaka ke a ke koe ia ngā hei tifto i ngā au e mahu inga ai pure anga tonga. Pe mo langa hake ai malu, pe mo e malu i koe ia o e ngā hei tifto i ngā au e whaka elektronika i he Pasifiki. Oku tukupā whoki a e pureanga Amerika. Ke tēne te oa te whoki pia mo e ngahi pou pou e hoko hoko atu pe ki tonga. I hono i he whenga ko ia ke whetukutuku a tonga pe me ngahi tuunga whanoro tonga ke ngahi tuunga whakai ono pōni. O e ngahi tuunga ko ia i he ope pia mo e tahu i whakareko te whaka elektronika. Neto e whakamahina whoki me ofisi ko ia paremia. Ai mahino, ai whalala, ai whia mau e pureanga tonga ke nau whalala ki hawaa hoa ngā ua whaka wahaa pe whakatoa pureanga. E nga lawa o toko nia tonga e ngā hi mea whakafonua ke malu i he ope pe ke ngā hi mea koea whia la vei pe mo cyber security malu i koea e ngā hi tefteo i ngā ua whaka elektronika ai pureanga pe pe ko no whapapau i ai aonga pe mo toko ni e lawa o i nasi mo whakalakalakai ki he tuunga o kutoe lele yange ki he kakai i he kaha o koe whamatalai pe me ofis pare mea.

0: Kuka mana ki kei kau atu ai toko taha koki pe koe Chef Tonga ai ko no hingoa ko soane whakatawa. I te te umea to koni ke whakari aliei ai ne tui fio o e ngahi whounga ngahi mea to koni whakatonga mo e whakapasifiki. I hau o wau te te u ngahi mea to koni whakapaha apure anga kua mana ki whakahoko i he konga ki mui o e mahinani i ao kalani. Kaua soane i hono whakawhea o e kau kuki kehe kehe me ngahi otumotu en i me pasifiki. Ke kau i he polokalama mo e o wau ka tonga koe ni. I he lolo tonga ni ko soane ai toko taha chef kuki i he sivi u koea i loto nuku alofa. Pea ukeke ke sola e toko taha ni ko lau i tau e ne fai fatongia i he ngau e whakangahi me toko ni. Pea koe ne whakaamuia ke ne anga awea tonga ke whakakau i he mape koea o e ngahi me toko ni ke iloa i mamani. Pea whakakau mo ilo i mamani e ngahi whonga ngahi me toko ni whakatonga. Hange koe whamatala he kamatanga wikai koe sola e toko taha ni ke malaeni. Na e talu e whakaamu a e ne whae e ke hoko a soane koha toko taha ngahi me toko ni na nea koe api fo ou. Pe hako hoko ai pe e ne ngahi tau kei mo e ako i tonga. Ki mo oia pe ai e ngahi taimi na ne ako i sia mane i e ngahi wharekai i loa i sia mane. Pe kone foki koe ni pe mo e ngahi ilo mo e tau kei koe a o toi tui fio ia pe mo e ngahi whaunga kuki whakatonga mo whakapasifiki. Ai e akune pe e toko ni eni pe akune lalotonga me anga au e ke whenga maare koe ni i e ne hoko koe toko taha kuki koe i e sivi viu. Wharekai i loa koe e tonga koe Seaview. Pea e whakahoko e kaha tonga koe ni he konga ki mui o e mahina ni. Pea wehe e whakaamu a soane. E hoko a e whainga maari e koe ni ke nea ngau he ki ea ke to unga tonga ke i loi e mamani e ta whaake koe a o e ngahi me e toko ni. Ka kone tuu he tai mini kua laka ke tau e tolu noa a e ne whaio whatongia koe toko taha kuki. Chef, pia wone ngau e ki a e ngahi nau ngau nau ngau hi mea toko ni ki heke. Ka i he i tonga foki koe taha o e ngahi tisi, pe koe ngahi mea toko ni manakoa wone ngau e ki a e ngahi mea o seni a e whakatau mua a e ka tonga koe ni ao kalani. Koe o seni pe taha ka koe hano ngahi ifo kehe kehe. A e kukau kia e ngahi whaunga ngahi mea toko ni a ngahi otumotu koe a Pasifiki. Wai pe tala monu ki a soane i he te watu koe ia ki whakakau ki ne hanga awe a tonga ki whakakau i he mape whaka maman lahi koe ia o e ngāhui me e toko ni. Ne toki i tāpuni a e lehisita o e ngāhi hingoa o e kau kandidate he te uwhirisi i he ongo wāhenga whai whiri e ua a ia ko e ongo niwa e wāhenga whai whiri taha whituia. Pea pehe fōki ki tonga tapu ua. Ai e ko māu a ngā hingoa. Kone tu he taimini ka ngā hingoa o e kau kandidaiti e toko taha whaa kua le sisita. Ai e whakatau o sene whakataha e ai ongo niwa. Ai ongo kau kandidaiti ki he ongo niwa a taha fitu. Pamo e kau kandidaiti ki tonga tapu ua. Ai e i tonga tapu ua kuia e ngā hingoa koini e toko hiwa koe kau kandidaiti e te uwhilisi i. Koma Waisele o Kolo Fo'ou, Kono Wa, Koma Lakai, Matafonua Fo'ou, Ofa ki Waka Waka Kolo Amatangi, me Kolo Fo'ou. Ko Hono Tolu, ko Amin Latu Sika, me Havelu Loto. Ko Hono Fa, ko Olioni Manoa, me Havelu Loto. Ko Hono Nima, ko Sami Wela Vea, me Kolo Fo'ou. Ko Hono Ono, ko Mele, te usivi amanaki pe me whanga o pilo levu. Ko hono whitu ko lei pāsi me havelu loto. Ko hono walu ko ilaisa le polo taumisila me whanga o pilo levu. Pe ko hono hiva ko sione hava tupo niwa me kolofou. Oia ko toko hiva ia ka kandidaiti ko le sisita ke kau e flisi i koia ki tonga tapu ua. Koe kakwe te kandidaiti koe ki Tongo Niwa aia koe wāhenga whai whiri taha whitu aia taha whitu aia o kei e kakwe kandidaiti e toko Nima. Uloa ki ko Se Lui pe mi Vaipoa kohono wa ko isake hoa ta tau finau pe me vai po kohono to luko sione tui fio hui pe me fare hau kohono fa ko paia i vaha filimo hala me esia pe kohono li maleva ko aminia si tonga pau u tangimana pe me fare hau ai ko to ni mai ko kau candidate ko le si sita ke kau e frisi ko ni ki e ongo ni wa tahafitu. Mo mea bifo ki ko e frisi ieni ki fitongi a ngo fofofonga e toko ua. E ko tonga tapu wana i ai a onwa po se misisika na e minista ki henga henga ua la lahi pe mo e taki mamata. Pe a kohono ua eni na e minista pa anga. Ai e ko e toko taha ko ni na minisa ki he iyo minisa panga aya ko latai fainga ta a tangimana pe na ne fara fisia pe ko ngo se ya ko ya e uo ko mana ki fai ki ai ai filisi ko ni e to ho do re fainga mare ko ni ke tanga hi unyo ngo ngo ki wiki pe me no isila
1: Ano la mare hawe ki pa malo lele e tonga toa pe ko flipo modulalo pe moe ongo ongo a hapure lulu koe ni ua o sepitema wa afe wa o no. Teke e Winston Peter sia ki he Pacific Resilience Facility. O wikai peke to e maumau e Winston Peters hano taimi he ne tu uta tu ko ia ki palau ka e fo fetu taki ki he ngahi fonua a e ukuna o fenga o ea ki whakataha ke fai hapo upo ki he polo kalama pe me fotu unga aue ko eni o kui ko Pacific Resilience Facilities ko e fotu unga aue ea ko eni o kutataki ia e Pasifiki pe apure i e Pasifiki ke toko ni a kakai la vea ngofua ko ia i he Pasifiki tupu me he liriu ko hoko ki he ea mo ngahi maumau whae natula pe a ke langa hake aki pe a mo iwi fie mo ui mo kumi mo ui a kakai i he taimi koe o kuwe si ai e ngahi whae natula ko eni o kuhinga e fotu ngawe ko eni ke ne langa i hake a e nau toka teu mo mateu teu i kai koe matatari pe ka ke malanga hake mo langa hake. I he whakamatala na e tuku mai e he whaiongongo whakapolitikare ko ia a Pacific Media Network, Thomas Tarurongo Wayne, o ku tō nou nou ai poloseki a koe ni a Pacific Resilient Facilities, ko e tāketi na e amanaki e tānaki hapaanga e walungiau whangfulu mā wha miliona. Ku tū whakataha ai pureanga o Amerika pe Monusila, ke whakapaanga a hono whalerei i ko ia o e taulanga o Cook Islandi, ko e poloseki paanga lau miliona ko eni, tene toi langa hake a e tau anga waka ko ia he motu ko Penrin, pe ke whapapau i foki o ku malu mo tau, pe a mo e whewhakatau aki ko ia o e ahoni. Ko e whakaha e nia, o e whenga o e aki i whakahistoria ko eni, i he whakataha ko e kautaki e kwhai i palau me a neafi. Na e pehea i he pare e mia ia ku kaila ni Mark Brown, e hoko a e tau langa ia ko eni, ke ne whakawhainga maaria i langa hake whakaekonomika ko e o atumoto kuki. Ko whiri hawhine mui ha amoa ko eni a talamai vao, kene mau a skolasipi iako i he Infratel New Zealand Youth Choir. Na kau fokia eni a i he kau hiwa wha maman lahi koia a Nusila, pia e hoko a skolasipi iako eni kene whawhainga maari i a ia ke kau atu ki he kau hiwa ko eni i he tau e tolu ka hoko mo kau atu foki ki he tua wha maman lahi he wafe wa walu. Na ne pehe ko e fumea lahi eni a ki ai pe tene whakamaamaa ai kawenga whakapaanga ai totongi o e wholau no whoanga pe moe teunga ko ia ke tui. O ku whekumi a kau polisi ki ha whaiki iki o e whakapō na e mate ai ha toko ua he feitu Wattle Downs. Na e ha he whakamaoanga i manuka ua neafi e tangata tau tolungo ful, hiri hano mau haongo sino ia e ua i he taha ngahi api he feitu Wattle Downs. O pehe he kau polisi, o teki ke nau fua papaui, kau nau maha mahalo pe, na iai ha kau ngā whai hia o e tokotaha. O pehe fua matalana e ui, ai se vesi whakavavave ko ia ai whonua, ki ha whare i he hala Gambia, moha ripoti o ha tangata na e haa moha mea whana i he api. Na e mao he kau polisia ha toko ua kua na pekia whataulaua ko e whanai. Pena e pehe ni spe kita whakatotolo ko tofilau whamanu ia wa ae lua. Oku kei whai e whakatotolo e kau polisi, pena i aigo ha taha na e tokoni i he whai hia. Ok whai e tau tapa e pare mia ko ia ofisi ki he kakai o e whonua ke nau loto moko moko pe. Hiri ko ia hana tuku mai o e ripoti whakatutu a komisiona ki he liriu whakonistu tone ko e ofisi. Ok ha i he newspaper Fiji Times a rea a Sitiveni Rambuka o ne pehe whekau aki pe mo e whakatutu ko e a komisiona na ki e konistu tone o pehe ko fisi ko e fonua ta e fwa kristiani. Talo me iai, mo e ui e kautaki ko e fonua, ke fei mo talaki ko fisi ko e fonua lotu kristiani. Kana pehepe o rambuka, ko e ola o e nga ue e komisiona, o kui kai uhi nga ia ko e tutu ni whakapure anga. Pea e toki wakai a e kabineti ia ki ngai fotu utu ko e okune omai. I he taim tatau, fei nga atfoke o rambuka ia ki he kai nga hintu u, moslemi pe mo e shik ofisi, mo ki nautolu ko e oktauhi e ngai otua ke he, ke fopapau iange he kai uesia a e nau tau ata aina whakalotu. Whao si peko si poti, oku poupoua e net polo nusi la ia ki he feinga haongo hoa ngā ue ko Anne Mowbray pia mo Ali Williams, ke na whakalere a fi auhi whakalotu whanua koe a net polo ke tau kahau. Ko e tau mua ke whakatau ta, a e fi auhi a koe o e wafe uafitu, pia puke e he kulupu whapa a ngā ia a e laiseni ki he fi auhi mo e ngāhi tīmi, pia nofope a net polo nusi la ia ki he whatongia levai pe koe governance. Na e pehe e pule lahi ia o e net polo nusi la, Jenna Wooten, o ku kei lahi pe a ngahi mea ia ke whai ki mua pe tau tokia uatu ki he fe auhi o e tau kahau. Ka tau pe ongo ku koko me maki tau tole a koe niko whamanata toi pe e tau polo kalama pie mentonga ka mata i he tolu e fiafi. O lere e pe ki he maa ai aho o e pongi pongi tu o pule lulu. Ko Filipo Motulalo, tu o fat.

0: Muy bien, Miguel, y Fan Fan Wolf, Ferenite. Fama Falat, Ben Meritio 2000. Toa Mahini, Proclama, Kutawanga Mahini, Maike, Taiminima, Proclama, I lead, Ugilani, America, Morgan, Kifai, I Fitalano, Oxfico, Ogpam, Proclama, Queni, Maloma, Fang, Maliqueni, America.
1: Malo lele o sai pe malo lele ai kainga tonga katoa pe o kumo ongona mai ai le o fangfang o tselenite i he fiafini o ku ma o ha fiafia lahi mo oni ke o te foki mai ke hoko hoko atu ai talanoa mo vahe vahe o kaweni ki he ngā ue o ku tataki ki hono whakatoka ngai o e whakautua ko e ni pe ko e mahak whaka e sino ko e loto ngalo ngalo ai aku i roa pe i ele whakapalangi ko e dimensia. O saina e ki mua pe au toki hoko atu ko tomu atu ko e peha whamalo lai ki o tua i he ofa pea pea mo e tataki a whanonga ko ne hanga whakakoloa aki ki mautolo a iwi pea mo e mama ke lava ono whakahoko a e whatongia mamafa na e talaki talo me ngai mahina atu ki mua pia ene pehe o saina lava ke uia koe whalala kakato na mautuku ke o tua ke nihanga o whakahoko a e whakaamu pia ko tuku hawha malo lahi ai ke o tua mo fua kotoa a e lang lang kotoa ko ia pia mo e ngeia ki e o tua. Oko whamalo lahi heni o sai e whainga maa lere lei koe ni. Ko e kaweni i e polokalama na e whai hono taratara noa e mai. Pea i e aho ni o ku ta whiongo aki ke ta hanga o vahe vahe a e pake o vahe vahe atu a e tuunga na e iai ai whatongia koe ni, hange koe ia ko moulawe i hono tala tala noa i atu, na e aho, whiunga mai aho i whā, ai ki i polokalama koe ni, pea na e lava lelei kotoa ia o sai. Tupe mua ki ukamata pe mehe uaki aho, ai ana e tu uta ai tahine princesi, i loto sene i aho pule lulu, ko hono waono o a kosi wanoa waono pea na e taitali pe ia e whaifekau pea mo e ki mautolu ai ki komiti ko lupu i he hotere na e mea e tahine o sai ko e tahine mo meniti whakakoloa lahi ki a ki mautolu i he ene mea tonu one tuku o maukoloa kene i heni ke pōpou i pia mō me atonu ki he langa ngā ue koe ni pia koe whakakoloa ia ki he lead pia pehe ki he toenga kotoa ki mautou tuunga whine mātua pia mō mātua na maukau whakataha te aha koe ni hange koe o mōlawe i ka inga tonga koe ngāi whakotūtū pia moi palani koe ni moi uhinga ai mea ai tāhine i loto sene ni kono uhinga pe koe kaweinga e ni koe kaweinga o ku mawhatukituki pia koe kaweinga o ku iai hono aonga pia moi mahu inga lahi au pito au pito kia ki tau tolu ka inga mei tō ngā tātau te whito e ni kia ki nau tolu o ku nau lākaha ki honau tāu motu ā i he tāu ono ngofulu o ku mahino au pito ai hono pōpou i pia mahino au pito ai fuwhi e mao ke langa ai whakotuu pe koe whakotuu ai platform koe ni pe koe ngāoe koe ni ke toko ni i aki ho tau kā inga tō ngā o ku nau kamakamata ke nau whakoutua, pēko nau rotonga whakoutua, pēko ki nau tōru ai kautauhi, o ku nau toka ngai, na toko taha i ho nau ngai whāmiri, o ku whakoutua i he rotonga rongalo. O sai tu pemo ke hoko atu ki
0: Iyo.
1: ki hoko foko tu tu ko ni po kala mala sa hoko. E lava ko ia o e fatonia i e fiaf pule lulu na e na mauteite ule va ki e ki po kala mala na e teite u i hange ko ia na ta fa ta no pe ki ai e ngai po kala ma ki hono fiema o pe mo hono. Ui o e kautau rekeleka oku nau nofo i seneni e ki ki polo kalama ko eni pe a na i whakawhiwhia o zai ko kau eni e aho na sa ia au pito a wai he na i toko si ka na i whakamā whana e o zai neongo na i kai lava mai ai ai toko lahi na e o si pūka mai ke na o mai ka na i mau pe e mahi no ke he pe aho kotoa ke mo ui a kautou rekereka e whainga maari e ahoni pe a koe apongpongi koe ahofo o apito pe ia mono na tūla ki hona usino pe ana e lava pe o whaho koe polo kalama koe ni o sai o o vahe vahe a ki nau tolu na e iai e nau ngahi usia mo e tauhi a kau e ni ki he whainga taa o ilo to ngalo ngalo na e fafefia o sai ko ngā na e lava ke me atono i pēheni pēa mo e tāke kaulahi o Australia ke tistu i halangingi e pēa pēhei ki he ofisi staff o ofisi koe i Kempela o nā o tokoni lahi au pito i he lotonga ai whahauke polo kalama koe ni ki hono soko tūtū pēa mo hono sare i ki mautolu ai immigrant ai lead ki, ho, ki he whekau aki e ni pēa mo e hoko hoko o e pōn kalama na i whakatūtuu. Pea, na i kāwia i he tokon lahi mo e whakanonga ki aki mautolu. Hangei koi mō lawe i, koi whu apito ka veingai koi ni ki aki mautolu kotoa, pea tātau te whito ki hono taritari a e whare tu i. Ka i he nautu u na e whakato lahi apito i ki aki mautolu. Na e hangei koi lau e osai. Na i ai pe whakaamu, ki he kau tauleke leka ange ka kou ilo pe, o ku toi lahi pe taimi, i he oko hoko atu koe ni, ko haofu ke mā whana ea, pea o ki ai amanaki re rei, e hoko atu i he ka hau, ai polo kalanga, ai polo kalama koe ni, ai lead, te nau lava mai ki ai. I he lava e ahatua pule lulu, o sai na e te teu lewa, ai ahawhalai te, koe ahaini na e whaka awai, pe na e ofisiale fa ofisiale ai hono a hifo aki he tahine ai ai lead i sene ni pe ka pe heki Australia ni na e a fa fo ofa au pito pe a na e ka ofa taha po ke ni pe a moi kauta ki loto a ka pa tere ni he fai anga loto o esias katolika loma pe a pe heki he ka ofa fofonga taki o ngahi community pe a pe heki ngahi community kehe a meha amoa Cook Island ni fisi na na o kau whakataha mo ki mautolo he fiafi koe ni pe ana e whai pe whainga lahi ke ai lere polo kala māwha papalangi ko uhi ape koe ngahi kau whakaafi koe ni whawhiwhia lahi fo ki o sai na e lawa ke kau mau kau whakataha pe amoi whakafofonga koe ni me Federal Parliament ai whakafofonga pole anga koe o Barton pe ana e mamata tonu whanongo tonu ai ai tō taha koe ni ki he ngāhi vahe vahe mo ngāhi whie mao viviri o ko whi a mo kaki ai ki tau tolu me he Pasifiki maka tu unga eni i he si isi i o e se vesi mo si isi i hono whakatoka ngā i ki tau tolu e pule a ngā pea koe mominiti koe ni o sai nā ku puke o hanga o mumui i ofi ai taimina e le ai ai whawhawhonga kon me pule anga. O ne tuku mai pē whainga maari e ka ki tau tolu. O ku tūta whaaki mo tau tolu. Ki hono teke ki he pule anga ke ai o whakahoko ha ngahi policy ma kehe e fiti pe a moe tau culture pe a moe anga e tau whanonga koe ni a ki tau tolu me Pasifiki. E ke lawa ke tau mau ai ngahi whainga maari e tokoni o ku hanga e pule anga o vahe vahe mai ki he ngahi whanua ke ke o kuna o fukoutua i se nini. Mi ono whakakatoa o sai na e lama ke tiriva e toke tā o kuni me tolu ai bahe bahe aunga au pito pe amoi tala noa mahino se kau aki eni pe amoi fōunga tauhi se kau aki eni pe amoi ngāhi Feriuri waki o ulunganga ko eni o dimensia. Ke kau aki eni moi whaingataa o toko taha tauhi. Foi ke kau aki eni moi si isi i e tau ilo. Ko e ngahi tokoni ko ni o sai ko ngahi tokoni na e. Tōtonu mai me iha ki nau tolo e kau health professional. Na aku amanaki pe o sai na e. Puke e toko taha ko tua na e iai he fiaf ko eni a ngahi whaingataa ko eni. Na neongo na uhange na u. Ko ilo pena nau si i fintari, a e kau whakawhe ki he leaka na ako amanaki, a na nau kau mai he ako i ako i ako i kawe inga mahu inga ko eni o e lead, pena e whakawhe fi ako i inga he na e lava ke mao e ngahi whakamatala loloto ki he ilo pia mo i tau kei whakanga au e whakatoke tā kau ki he diagnosis pia mo hono referral o i kau kakai o kunau whakoutua o sai. Toi taha foki e pokala mamake he na e whakahoko ia e Montana Luani ko e taha e kau matau tau eni i malae o dementia care ko e whamatala maali au pito eni pena e whakaiki iki ai he tokotahani he whewhineni ai mamali ai kamata anga hono wesia o uto o a o ki he taimi o ku hoko ai bea o sai na aku lawe e au whakato i tuitui e a te au pia mo i ku wanga xio na la e ako e koloa ke uhi ngahe na aku pukea me alahe bea aku oku taulele ia ke a te au ke uhi ngahe koi hoko hoko atu koi ni ngā aue bea mo e ngāhi fōtu utuu o kuhanga mai me kaha o ki he lead. He ne lawa ia o sai na e whakahoko pe e whaifekau e siyas whatahataha o kakaitonga Australia ni. Nā le sontu i tamake a ia koe whaifekau e ni o e whai anga lotu o ko lotu ai e kuongo mātu a. Pea na e whakakoloa a ki pe siyas ko ia koe ia pe koe tangata eiki ai lotu. Tuku, pia mātuku lewa mea ai tahine whalanglangi, kai mātuku ai peo tau kai ngā o sai. I he ātoko nā ki o sai na mau lava atu ai ki he hotere na mea ai tahine o whai ai whiiloak whakaosi, pia mō whakaheke heka ai kau wholau na e mui mui wholau mai he tāine. Pea koe ne lāwa ia whatongia koe ia o sai pea o te whakamālo lahi au pito. Ko ia pe ko lāwa lelei a ngā ue koe ni. Ai ki i launch koe ni pea tauhanga tuin o sai ke kawa inga ke i he hoko hoko atuni. Mālo o sai.
0: Mālo, Melika. Ko toko lahi fuki ni nau tuu te ringa peka ki nau lava atu ki ngai uhenga ki he kehe, ki he tato fito ki he whaka ofisiare koia a ono hi fuaki o e ngāwe mahu inga koe ni. Pako tiku taha oi mea mahu inga he ni, ukuhange utau pehepe kuo fustaula, pe kuo kamata ki tuku folau, ai neong ne iaipe ngahi ngāwe ne kamakamata mai. Ka kua whakaofisiare, ae wholau, pe o geia e ngai sia te wholau, o kua ngai kawenga ngā au e kuanga mai mei mua. Pea kua tū koe tahaine ae mea mahu inga, kua ngonga whakaofisiare nei, ke kau whanongo, ae community tonga. Pea kona nei ai moe whakaafi ne la vātu me he ngahi otmotu pasiki ke he, ae o ku mahino le vai ae ngā au e mahino ku nau siofi, te nau mui mui, pia koe hā, ngahi mea te nau wala o mui mui ai he tāsi pinga ku whai e tonga. Ai hono whakātoa ko whakafofonga i atu pia, ai toenga o e community tonga, neke ke lawa atu ke kātonga, ai whakamalo i ho mō whai whatongia poto. O whakafofonga ki tau tōru ka ke ngata pē ki he tāine pūrini sesi. Ka pēpō ke kau whakafafi me te whakakoia ai pūreanga. Pake I loit le lei pe koe koe taha ini o palo parema ku tau whi kuku moia. Ko hui ko tau toko lahi, Og tau fa tuku noa i peki tau tolu e ngahi mea lai. Fa a tope ngahi whakamama fai e nau lau tō lai fika whaka stiti sika ngahi matakali ke he. Ka kukau a ste puka mō ngā wo i hono whenga i ke holoki ai a vahe vahe. Koe hange o ku pehe whai pe toka ngā ke toko lahi. Kai whewe a lai ai toko si peko tūke tahaia. Oi mea mahuinga i hono o hake. Tau tau tau whitu ke kawenga whakapolitikale whakaluku fua lahi a Australiani. Ke Māori culturalism ai koe tui fio ai ngai civilise ke ke. Oi koe ke ngata pe i ngahi matakari toko lahi. Ai e koe koe ko lava pe malo ai ongong pe mo tu ongo koe ko pasi tau le fo ka tu ya ai koe hale va ngai ngau ku tu no ku mai i he a sia te fo lau koe ya ai lead
1: koe ya malo o sai pe a koe tu koe ya i he tai mini pe mo fo no ngo koe ma vai fo tu tu o ku ku o si in place ai ai ta mua nga aue ai lead ki ta o tolu ka hoko mai ai a koe nga aue koe ni o ku nai ka mata pe ia a moni te ai te nga aue aki pe a moe mauti ni koe o ku iai ai project for all o koe ka project for all wen kata ki ka koe koe nga aue koe ni e whakahoko atu e li kono o ku whakaata atu Bravo when me he university ko ni Tasmania o ku fina we aki pe mo elite fata ka fata pe mo dementia Australia ko hono o fata ata mai ai nga he free courses ai ko nga he course ko ni o ku fika aki ni pe mo dementia pe o ku ata ni o ku ta to to ni ni ki hata pe o ku interested in dementia pe ko dementia care o ka pau o ku ke tauhi ha toko taha ho family pe ku ke loto ke ke ilo to e lai ho ilo ki he tauhi pe a mo na tula o e whakoutua ko e ni o ku ata a ngahi ko osko e ni ke aki moutol pe a e lava e ni ke mo se tu utaki whakahanga tonu mai pe ki he lead ke lava ke mauhanga o le sisita ki moutolu o whakafouia ki he university koe ni o Tasmania ki hono o whaka aia koe uhinga ko hono whaka makehe aia ko koe ni koe uhinga koe kakai en me he pasifiki o ku ta e totongi pe a unalawa ke na uhanga o ofa mai ai scholarshipi ko scholarship ko ni opta e totongi e te peni pe a mei he tokotaha o ku apply ki ai ta ko ngā scholarship ko ni o ku lawa ke a ko ieni online e u lawa ke maka atu eni ki tonga ha a moa fisi pe ko fepe ai one of the Pacific nations o ku tau kauki ai e lawa eni ke apply mai ha tokotaha ki ai ke nau whakahoko ai ke ki his nice scholarship ko ni ai ko scholarship ko ni o ku range me he certificate me he top me he diploma alu ke bachelor and you can do e ulama ke maka tu ni ki tonga a moa fisi pe ko fepe ai one of the Pacific nations o ku tau kauki ai e lava eni ke apply mai ha toko taha ki ai ke nau whakahoko ai ke his nice scholarship ko ni ai ako scholarship ko ni

0: tonga e ulava ke o atu e ngahi ai ngahi ke ke ngata pe ata pe ni i mulini a ka o ulava e ni ke whakafowen ki tonga a vaya hangahi ta whaaki ai pule a ngā o ku nau fie ma o ke a koi a tonga kau aki ai dementia ai nai goes koini o ko tu ta mini o ki kai ke te kai ke mau fetu ta ki mo ta hai to pa ko o ko mui mui mai a faka kau kau ko ya ka ko ulak faka kau kau o sai o ko faka amo ke ke au ngai ni ke ki tau toru ko ni Australia ni ko e nai goes
1: ke ke ngongo fra fie fie ne te be ke kamata ha ke ko u ha mai ngai ta po ki pe a o ko ngari me ka kono si of mo oni ke ngai fe nga mali e ni e ne te ma lo be ne ke ge ha ilo mai e ta fa ki ko ya ka ko la nga nga o ko ni mo fe nga hi fe nga o ai ko ni ko do ke ta fa ka tonga e fie fie pe a tonga na mo po tonga mo ui a tonga ke faka kau ha ta ha ngai ko si university o tonga ke ki te faka ku ke mo ui ka ke ko ngai me ki mu yo hange ko faka pa tala ko to ka nga pe ko me faka fie fie ne ku os ka mata ha no avang i mo e ngai fe nga ma li e pe ko ta ha ni ngai ta po ku ta ina se ko ke nga wa ko mo fai malo mlika ko ya
0: a mo nya ki to osai ka na ikai ke hafa ka kau kau pehenia ha ka pana ta fe loa ke tau ko usi pa ke eke mara tae fe hui koe ni are you going to do something about dementia for our people? I would say to you no because I had no plan back then he na ikai ke hafa manak ka ko ka o ko ko holo mo oni ko e se tutaki ko mo university na e whakaho ko ia i me pena e na uhanga put on the side ka vlava ke mau focus at atape he launch pa ko ne ospe launch in line pa to ki fai fra ho ko fetu ta ko ni ka na osi establish e ni pi me ai fe potala no aki ko ni fe ka aki mo no run the free courses in our Pacific communities mo online au pito ya ko na fe nga mali e ko on o mai ki he lead e talo ho no launch okulai oku lahi fau fau pa mau ki to si i foki o sai pa ko no mo ni o mau volunteer ko to ape o ko tu e tai mini ko e lead o te ke ai ke mau ma o hanga i to ko ni me pure anga o ko i lo ta ko mai no au pito ka te au o ko o si ai nga i to ko ni me pure anga ki have organization o lava ke benefit ya a community hange ko in ko ki mau tolo yes we are eligible to apply ko nga hime ako toa ko ya e kamata hon whakaho ko ya he weekend ko ni pe ko kui kahau ka ko e ko e tuunga ko e o ku yai ko e ai tau a ngā ue ko in ki he kahau o ku yai ai amanak lele pe aku lang maali e ai ngā hi whakotu utu u o sai he ko to ko ni mai ngā hi maala la he pule a ngā ke mau ke nau whenga ue a ki mo ki tau tolu ko uia pe ko ki tau tolu ko i konga ki tau tolu e Pasifiki a ia ko hange ku ke lawe i o sai te iki ahi ato ko nia ke Pasifiki pe au te kei ke iai ha Dementia Awareness organization ya me he Pasifiki so fie ma uleva ke ilo i ke tau mahi no i ka inga tonga we are in good hands but we need to work together and you need to want to come and participate and bring your family bring your children bring your neighbors eh ke mo mai ke mo ilo ko ta mo ile le ni o sa ye pe ah e fi ma wa ngai ko ko ni ko ni ta ko me ale le e ta o mateu teu e hoko mai ai a ko ya o ku kai ke ngata pe te tau ilo mo mahi noi ai whaunga ke whai a ke tau hi ka ko me a maho i ngā o sai o si iai ai ngā hi policy i pule a ngā te nau whakotu u ki malu i aki ki tau tol so that's the big move now o sai ai ngā ue koe ni we're running a free course dementia courses pe a atai ni a ki hato ko taha kotoa pe if you're over 18 and you interested in dementia care whakamore mole fetu utaki mai ki he lead lava ke mau send ya te links ke ke whai pe ni api. Pea koe ngā hi kōs koe ni osai, o koe ikai ke deske mao he māka ko pāu ki ke pāsi he hiwa noa pe koe mao noa pe. No, this is about the information o koe lawa pe ke te lau, pa te fsiho ngā hi viti o, pa te he,

0: un poco a mi enig mamá fa o te fai pe go sonia fo mai na yo no o ko nyongo fo le sonir ta ha pe pa if you can take your time ke ke mai no i pe a ke to e research ta kai ho lo pe a e lava en ke to go ni atu ki he i lo te ke ma u a ke pe a e lava ke ke you feel better about yourself hange ko ko ka nga u ko he age care ko i lo pe ko la he no ka ka mama fa e ka nga we age care they have to have a cert 3 in individual support because cert 4 in age care he but out of fame mo eni ka ko nga ko se ko eni it's free for you you can contact us and we can guide you on how to enroll in these three courses yeah. Of course hane ko glau ko nga scholarship ko eni o fa ata mai ka kitau tol pe mo only ho fa ho a o sai ao nga ni ki tonga pe a kusai ke iai ha ke whaia ko pe ko ha a si ako i tonga o nga ulawa ke nau to o e ni ko ui nga e lawa e ni ke nau ako i a tonga pe i tonga a se kau aki mo i ilo ko en pe ko e mahino ke ti mencha ha e
1: au pita ma ui nga au pita ia ke taha mea o te whai ai whakatokanga ke ku mahino pe fok o ke ke uhi nga pehe ko whai a nohi fwa ki whakawhisiare o e ngā ue a lead pe a pehe ko holo ai e ngā ue whakatango e angi koe ka mata e ni pe kua mahino pehe pangtutonu pehe ke mahino ngā fwa o ku lahi au pito pe a mohono ngahi pole we ai ngahi fili ke tā kua hengahe ngā ue ke whakahoko tau kato me e taha e milika fe koa ke mwe ko si whaai ai pe fwoke ta whai ngā ongo faka tonga pe ke a ko ko me e ta mai ki mo to tu pu fo tonga yang ko a ko ya hen o to ki ta pu ni pe a ko he tai mi fa ya ha to u ki ta ne ki na nga ko fa nga ma li e ko ko to pe o a ta he ni pe hang e fo ma ta la o ko ki ha tai mi fo ka ta nga tai ai ta na ki i lo pero que fuera lo tola ibe que hange que na tolo ka o nga hi ma to ona be ku ke ma to pe ku yai ho fa na pe fa ma ka puna pe tap ko ha fa hinga fa ka e ke mo fi ilo ki fa hinga ko si pe fa hinga a fa to ngi a ko te ga la fai e ke ka nga po po to be ke fa nga ma li ke ni ke po ke e leva na tolo te na fa nga ma li o fa ho ko nga hi ko ma lo amerika
0: Malo apito sai moni apito. Moni apito ia ko e ko sai nga mari e ia ko hen ko e ko ta tolpe mo ta loto. A ka pa ta loto a ki pa ma ta ki taimi a me he ta uhi pa pe ke nga we mo family you can do this on the side. He ko kwa o ko si o la si apito I look up ki a one va e kai ke tau kai ke tau ke sola wan ba ke ta o ko ko wa ko la he me a me a me a me a wani a se tau a ken mo ko tai mi ko ni o sai na e na e diagnose ko ta nga ta ta e ki pe kai ko no moni hala fo ke ilo tana kai ke ma u e ria ko ni health ke ilo nga me a fa ne si me nga me ko ya pe au alo o ne ne at ke na hi ke apia ko ke te o fa ka e ke e ke pe la va ko ke un fa ne o na na vo to na lo to si he na ke ke pa ko au yesterday an ka na e fu ko si to ko ni ko e ka muri o sai na ni hanga fa lo to la hi ya ke u ke e no he ta ne o na si ta ka ho lo kula he ta mai ke ke i ke pia lahi pia pumoe kakoksio koi ki hinga matakari me fonua muri oku tatau pe na u ilo he lea whakapalangi mo au pe au pe au pe oh ta, but if they can do it I can do it too o sai here we are he koe koe rotonga e taimini hange koe mula vei I'm on my third year at uni doing a bachelor degree pe a koe at the same time I'm doing a diploma in dementia he taimini ka koe uhinga ko ta noa ke ai o sai koe whakalotola koe whakalotola he ni ka tau tolu o koe kei whakalau lau tau ai alu koni o whainga ako. Tako Toi make he mia o sa he ko kusi o kon ke ta eto tongi o kosko e ni ta kublava peke te fai api. Na, you can't ask for a better flexible time to learn, hey? Hange go ni ofa go ni a dementia care. It's free and you can do it at home. Iho otai mi pe au papau ke pehe ke kitok o si kato e ko si he ta uta. That's totally up to you, hey? Ka oku whainga maari e osai. Ne pako ate fala to lahi. Fang toko ua ka toa te, ma fang hafakitonga ani. O te mo loto si, o te mo pehe tau motua. He keke tau te lava ilo nga he mea koi ni. Kawe ni he toko ni lahi ka ki tau toke ka hao e tau ngā ue. Apa o tau ngā ue, ame tai mi te tau tolo, te tau fe mao ke tau ilo. Hangahi ilo, se kau aki pia mo mo ui. Ko tau tai mi ini, he mo mai ke tau. Mo mai eno, ke tau fe mao. To o ngai whainga maari e lala he koe ni o mai he pule a ngā mak tau tolu he ko uhi ngā he whainga maari ke he toko taha ko to he ko whono a si aina mo intia mo meha no whae koos koe ni why not us?
1: Ii, aupita, aupita Ii, ke oongo whala tola he ia e milika pe ako whaampe e tari he tau kakai a whahenga to o ngā mo ui koe ni I tau nofo e whanua muri ni o kurahiange mo ngai whenga maari e whakaiako. Mahu inga ke tau hanga o puke ngai whenga maari e kuia. Te tau toki ilo pe a mui a ngai tā puaki. Kau hange koe ngai whanpatala o ke whai. Koe ngāwe a li ni neung o kufuwa te whito he ngai mea ke te mensha. Ka okune hanga o toi we iai ke a ai whakakaukau ke ngai ta whaki kehe o e whanonga ai community pe ke society. Hange o tau tolu. Fefe mo ngahi tawhaki ke he tau sio, ke ngahi a usia, pia mo hala whanonga ne mo fowai, koe ni ngahi matapā ke whai aha no wakiri, hange koe lau koe pao toloaki, ki a pongi pongi o whai I he taimini koe ke toki taripe ka pongi pongi. E mālo Amerika. E maheno pe e hoko hoko atu, whoko tuu tuu e vahe vahe, e ta polo kalama I he kaha au, ka koe me I he tawhaki au kua wia koe, Koe hiki pē e ngai whamatala o tuku mai mō kau ngā pōpōu pē whakaratolahi koe tau kakai, kau whanongo, e ngai whanga maari au e tukuange ke alu noa. Pea tukua e mō ui whakawhiwhie maari e pā mō e whakapikopiko whamaru mōle. Koe rea tonu pē koe ngai mea ku tau tōfuhi ai, kau kuhange ku whawhangu ki tau tolu e ngai whanga maari au e te tau nofo noa. Tau whahiwa pe whakahiwa tamatonga tu o ngā ue. Ho koloa ke whakamonu. Ko e ni, ko e koloa e ni ku o mai ki tau hanga o ngā ue ki whakamonu. Malau Milika.
0: Mooni au pito. Mooni au pito osai ho tāna noa. Pea kohono mooni osai. Koe hange koe ni, koe whonga koe ni, koe oi mā. Tau kei mā pe whoki papau koe ke tau sa ia ke. Ke tau o mao kau te ria ngā ilo e kakai e tau tō o ngai tau mātua mui ngā mea ngau fō I api. Ka koe, okihene lead to break that stigma. Okihene lead ke nā wā utonu atu, ki hawhai a ngā lotu. Pe koha community oku ke kāu ki ai, ke whakahoko ngā hikos koe ni. Ka pau koha mea eni e tuli lava ke toko ni I koe. Okai ke ke lava o ai eni api. We can organize. A workshop where we can help you, enroll you, tea ke whoki lewa ki api o ke hauwhaka hokai ho ki kōsi api. Kawe ni ngahi, kawe nga ngāwe I lead o mang whaka am, ke ke o ngoi, you're not alone. We're here beside you to guide you and to walk with you. Ia ngahi step kotoa pe, e lawa ke ni whaka, whainga maria I koe ke ke ako, pia ke ke toe upskill ai ho o ilo kau ki dementia care. Koe ngahi whaua katoa koe ngā o sai, kai kame aina totomi, whakame aina te tānoa I hata. Ha upe, hame koe koe lau ai moto o tālangi, come as you are. We're here for you, ka koe ki mautolu katoa, o tau whaupe I hangata tau, o tau experience of tau whaute e ngai mea te tau te oku ke whaua I api, we're going through the same. We need to stand together, we need to speak up and speak openly about what you need. It's important that you share that with us because we're here to listen and we're here to guide you.
1: Malo, malo, mereka pergi tu ke tahaya step mahu ini hangau ke mau fai. Uwa nofo kukuta tu upe Muhammad aku ikai ke mahino ipe ikai ke ilo. Kau mea mahu inga ke holok ya awah bahai tata wabi peko ha peko lea peko ulunganga peko ma peko ha pe. Aku mahu inga ke holok ya awah bahai kau kai fai ai fitu utaki. Koi he malava fe tu ta ki ke fa ha ko ye fe mahino aki pe to ko ne fe mahino aki ke ilo i a stepu ke ho ko tu ke ai ka ge ko me mahino be ka ku to fe ka ma fa ye tu be koi ko ta i mi e mi ka te ta na ki mai pe ko ha fa ngo me o ke fe ma o ke fa ka ka ta o ke ta polo kala ma o e fe fi ni
0: io o sai malo al pito ki mo ke u ke o sia potano ko ni o ko atu pe mo ai frage ki he workshop ko ni ai lead o ko manake fa ho ko ni i he wiki ka ha u a ho pule lulu i he api ko fitu pompongi me he tai mi tata ha ki he taha o sai ko e kamata ni ai ku seti e lead ai fo i workshop e u he mahina i he wike ua kotoa pe ki he api ko fetu pompongi. Ko e aho Rocky workshop ko pe ko early of the week o ko e workshop ni ke it's a social support day. Ai te ke moulava mai, ke na u mai o feohi, ke na u mai o potana noa, ke na u taiha ngahi whanga ki i keimi, pe ko ho anau hiva, pe ko ho anau vahe vahe pe, a ke na u tolu ai kau tau hipe, a mui kau tolu ega leka koe ni oku nau dimensha. Pe oku i kaike ke dimensha, ka ku ke you looking for a place to go, this is the place. Mo lava mai, he koe ke he totongi, pe au koe ke pehege ke hao koe ke kai ha tesi pe ko hangahi, tari hangahi fehu i kai. This is your day where you can come and socialize, where you can come and feel that you're at home with your Tongan community. Ai raki pule lulu ia. Koe wi whaka o si lewa mahina ko toa pe o sai, koe wi ke ia o mai ho mo ngai fehui, lava ini ke mahe mahea te whai ako. It's an educational day. Hape ngahi mea aku ki hanga o tohi tohi, kamata anga mahina, ngahi mea na ke ako ki ai, ngahi mea na ke whakakaukau te ke eke. This is the day. O mai ki ai, o mai ko to na i fehu i ko ia, he koe whaunga ini e lama ke mauhanga i pe o toni i koe saka mo ako i pe hanga hi mea o ku mama hanga hi mea o ku mahino hanga hi mea e tokoni ke a te koe ka moi tau he uke whai koe ai o sai a pule lulu a ho hiva a o septema ki he api ko fetu upongpongi taimi tahtaha te toki hanga o post a ke ai ai fa fa no longo ko ni e Facebook na os post pe harmonite ka te to fa mena to atu pe ki he ka ki na to ko ni o na lava ki access ai Facebook malo o sai
1: malo obito milika pe ko proclamo ya elit ki weekend ni e to hok hok at foki ai proclamo i he he wiki ko to be e kau ke ko na ko tu ko te fa no ngo pe fa ta ngo be ke mo ma o ha weekend lere Ya malo, malo, fanga malo, fendi, milika.
0: Malo, apito, osai, no fwa.

0: Ihe whakatokola hiange, peko e whakatoko si iange, ai ka kai aku nga hō mai, ko hi ko iai a ene kaunga, pe mo ene whekau aki, mo e ngahi te whaaki ke, ihe whakahoko, peko e ngā o ai pule a ngā ki hono tako ngai, ai whanua. O tatau e whitu ke ngai mea e whekau aki, pe mo ene tōnga whakaekonomika. Pena whakawatu whoke e ngahi o ngongo, ma ngahi whamatala ki mua, oku e fononga mai e wa fra immigration ni me ko ta fa aki la lahi e wo to me ai e fa ma ba fa a no ba he ba he o to la hi ko ye oku ata ke tali ke hu mai ki a selian e ta uta ki ta ke uhinga la ye ta ko ngai to nga ko ya o fa ta ta fa fa mili ko ta fa agre ba e ta ko ngai uhinga fika wa ki ba me tonga fa ekonomika iPhone wa e kwe mo ala la hi ya i e, nga ta ula he ki mo na e mama fa pito pe mo la hi ai no to kan ki na ta fa ko ye ki fa ta ta fa family me a e hoko hoko mai ki mui alu e tupu to ko la hi pe alu mo nga hi pole o e tonga mo u fa ekonomika hange ku alhoa ke lewa ai ta fa ki ko ye ki hindi fila me e mo tu nga fa ekonomika ai fon wa ai rah yang a hono fa ka mama fa i e life ko tu ko e pu de nga o ku ne o atu ai nga hi fika ta do de fika fika la la hi u e nga ta fa ko ni fa da ta fa ka family e ta fa ke ta nga u nga fa ka ekonomika pe ko e fa ka business pe ko e fa ka nga u ai ku kau o ku whakatahata i pe i uhinga koe ne kaunga ke tunga whaka ekonomika o e whanua. Yeah, koe ngai tau mai lewa ki mui ku aluha ke lewa a e toko lahi ia o e kakai o ku ata ke nau humai i he tunga koe a wea ene whekau a ki mai tunga whaka ekonomika o e whanua. Ke maalunga nge au pito a e toko lahi o e kakai o fua ke nau ngahi visa i he ta whaka koe ia. Kono toki vahe vahe iki o nai a ki he visa ngā ue, visa ako, ngahi visa, ke teki nau tolu o kui e nau ngahi taukei whaka ngā ue. Ai e koe ngahi uhinga koi a ia o kui ngai a ki he ne whela vei pia mo e nau tokoni kono langa hake e tuunga o e whaka ekonomika e whonua. Kawai a e ngahi konga ia ki muini hono oe ngahi visa ngā ue koe te peke he Pasifiki, koe uinga peke na o mai o ngā wei a ngai whāma, pa mo ngai ngā wei a ngā keike, ke whiau a ngai whi mao a ngai tawha aki whaka e ngā wei koe ia, koe uhi koe nau ngai whatongi a ngai ngā wei a ngā koe ia, ke tokoni, ke tunga whaka ekonomika o e whanua. Aia ukoe koe o mai a ngai visa pehe ea koe whakatahataha whaka whamili, anga koe ngai visa ngā wei koe mi he Pasifiki, koe uhi ngai e koe nao mai e ngai visa ngā ue ki toko ni ai tu unga whaka ekonomika e whonua. Ea koe taha rewa o e whatongia o e pule anga, tata we pe koe hae wha ai whaka politika le unna uruto ngā pule anga e taim koe ia. Ko hono whelili waki pe mono whotu uatu ai whika whaka toko lahi o ngai klaske kehe o e ngai visa kene whiau a ene ngai whia mau kehe. Pia nai wha o atu le vai fuki hange koe ni koe kau visa kau ngā ue mi tō pule a ngā koe visa koe ai ngā ue ai kakai holiday pe koe holiday work pe koe working holiday visa ai o ku hanga e kakai holiday pe he o na wā mai o ngā ue whakataimi e ngahi ngā ue anga ke he i a o se liani o whiau ai whiama o whaka ngā ue e ngahi ngā ue anga koe ia. ngai ta u mui mai ku lai le vai fi ma wa ngai fi tu hang e ko ngai fa ma ma ngai me pe o tu ngai ho no wa mangi a pro kala ma nga wa mai ki buli ni a ngai o tu mo tu ko ya pe me pasifiki a ye ku no pe e buli anga o ku fa to ka u le le ka ke nga ta pe ne ka u le le ke tu nga fa ka ekonomika o a le ri ani o ku dai pe fo ki pe mo ne ka u le le ke ka u nga u me ngai automoto e pasifiki ke tokoni a pa anga go ku na uma me na nga we i he na foki mo ye pe ke fa ka foki ka na nga fa mili o tokoni ka no lang hake o na nga fa mili time ta ta o tokoni ke lang hake at unga fa ekonomika o nga moto ta ki ta o ka wa ya tonga sai ke ko nga fa mi mu ta hai ni fe li li wa ki na ye ai be he e la wen an spepa e holoki e pure an agoni o albanis a to kola hi wen ai visa ko ya ku foaki ki he ngai to ko no lo be ko humanitarian grounds e to nga for immigration e hinga ko to ko ni of ai ke ka kai o we na ngai to nga fainga ta ia te ene be lewa ne kak ha ke be a tunga ko oa o ke tunga lolo tonga ko to ko ua mano pe ko visa e ua mano na e fra ata pe o ko tonga fra ata ki ai sa i ko nga hiro ngongo ko ki mui ni mai na be he e nga hi ba o nga tala fa ka ngongo e holoki e pure anga ko ni Albanese a fika ko ya a to ko la hiro nga hi visa ko ya pe me he ua mano ki fa mo fuo ke to ko ta mano tolua fe tupu pe. Ai e ku mimi wa e ua pe a hono tuusi o toko lahi ko ia o ku tali ke fua ki kia tik nau tolu e fahi nga visa ko e niko e toko ni ofa ko e toko ni ke nau mo ui. Ko e whaka mimi taha e toki fuhani e Prime Minister ia e Albanese o ku ikai ke iai ha whakakaukau pe ko ha tuutuuni a e pulianga a e kapineti e o e pulianga lolotonga ke tu usi a fika ko ia. Ai a ko hinga ia e kei tu la ha ko pe no kei fra ata ke ha upe a nga hi visa tokoni ofa ko ia ke nga hi visa ko nga ngo fua ma ke ko ia e ua mano i heta u. Ne do e fra ma hin fo ki e he pule anga ko ko ta ha fo ko nga hi me ne pe ai e nga hi ma nga tala nga hi ngo ngo e holo ki to wai ko hi ke frasi si ai nga visa ko ia ka fra ata ke hu ia e nga klas ke ho nga visa fra immigration ni mahino be mi tali pe ko fo mata la ko fai e prime minister ia o ku ki itu o fai nga ta ke na ho nga holo ki ai fika ko ia fra ata ke ka u ko le ke hi tu nga to ko ni ofa be ko hi e ku lai ai nga va va kovi me nga tau fo ba buri anga e nga tapa ke ke o ma mani i hene pele va gei foki ai kole to koni pe me nga fo nu o hoko e nga fenga ta ai a go ya pe ko nga tau a ke nga fo nu ke he e tu nga go e ko humanitarian pe ko tu nga to koni ofa ke nga ka kai o fa na nga kole tu nga go ya ai hene pele va ku mahino le vai o gu he ke ke hangi e tu ufe paki ka pau e hanga e prime minister aia o holoki hifo me toko ua mano e lahi toko lahi o e kakai e tali i he tu unga ko ia ka hiri ko ea o kutupu whaka o tūtuange e toko lahi o e kakai e kuna unofo whainga tā ia ko e ui ko e ngahi tau pe ma ngahi tu unga pe ke tali ai hana o whahinga kore i he tu unga ko ia ko humanitarian grounds pe ko ngai uhinga toko ni ofa e uhinga ko ia ku hangi ko fotonu hia le vai ai fra uhinga ai bule anga ka ne hanga o fra i kai ai lau anga he ngo ngo be to ko u ngali ngali e hanga e bule anga lolo tonga mo ne kabineti o holoki ai fika ko ya ngai visa e to unga o e to ko ni ofa ko ni be ko humanitarian grounds na i ai fuke to ta fo fo fo ngale ai minister ko ye home affairs Tony Burke ai ana ne pe e i he aho to pulu lulu o ku ikai ke pe he ku fo pau ai fika ko ni umahino fo ko faka nga nga eto ki faka hoko pe e ai hano li liu o ko pa e ia li liu ki kamata nga we ki i he kamata anga we ta u faka pa anga o e ta u ka u ai e faka fo ki ai pache di ki mu pe e ai leva e ne faka waki pe mo e to unga ko ia ka ke ko faka mu mu ta ha e ni ai a fo mata la tonu ko ia ai prime minister ko tu u ko ia ai to ko u mano ke visa ko ni ke to ko ni ofa ki he ka kai fa nga ta ia o ko ke hoko pe ko tu tu ni fra pole anga pe ko fo nga tu tu ni a fo nga nga o fra pole anga e ke hoko hoko tu hono nga o ia ki ke ke ko hi ke tai mi ta u le pa mo ha ka ta to hoko tu i he wi ke ka u ki mo be ta u le pa he te fa hoko tu pe po po of pa mo ta la mo nu ki si nga i ta mai ko to to pe Hei ke aho sāpate tamai, e aho sāpate konyu tau hanganaki ki ei. Lua ki sāpate ko iau septema, ai koe aho iau whamana tuai, i aho sereliani, ai si ngai tamai. O te pōpua ki ofa mō me talamonu, whakatawang be ki mō mā hua aho sāpate tamai, fie fia, pia mō kalaisi i a whoki. Tege, mō me a, o sai whaiwa.
1: Luke vai tāni mā, vesi tātā, ki ono osio vai. Ko e tamai ofa. Ko a tamai, mwane ango foha e toko ua. Na fili e foha si i pe ki kimui. Ke vahe iang hakonga me e nau ina si. Pe tukuange ia, ke hoko atu ene mo ui.

0: in force.
1: Nein, bitte holen.

serene sa bambul ga bayan ti gani be kemuni era mata ka bina kani ko bambo ti ni da sakala wa ti kongo en do nan rakini bula nan rakie serene en da sabaka nan da ko ti gani nan rakim bat bata ya en da sala ko duru mati kongo en do nan raki wo mata bina kani ko en da ba bina ba le bu ni da en ramai en mata bina kani den dai en da kinda batal mai en do na mata kani singa wo ya en mata bina kani ko nan do mai bti serne en do ba bina ti ko we ra na tele ni kalo ni rando mai waseti ko nai tu tu bina ka en sala ni ka kambura ki ni bengara hyo go ni do mai bti serne en radio 2 triple o fm 98.5 en a be ba ro wai to do ko mata bina kani ko en da na wa bakayan rasar mo dani bona no dai tal tala ving rabi tiko boli bak ngande ena mata ka bina ni kwa tal tala chochi ya vita tal tala ngasti ko mena kroi bonu tunuloa mai da kon robe tiko boli bak ngande tal tala ena mata ka bina ni kwa enda sana bakayan rasar mo dani ko ya ena mata ka bina ka ende dai ni ar bina ka tal tala

Ienda pa mini bina vale, bueno, pugni serro ya, langa tatigo bikenda. Na luvenda donan do rongo en ambuturara ni langa serme na nanda benua kasa liutiko ya ni ena benua ya letaki oya Daniel Ray Costello. Ye mata kami nani kuenda pa mini bina vale, bueno, ni da sarongo da rao na nanda banga ba yalo, sabo banga te itu kina nanda bula ena pugni gravita bi na singa bina ka indindai. Pa mini na talanga boni tal tala bin gravi ena mata kami nani kuwa tal tala ya vita ni sama sola kata litu nga na nanda ila lako ena singa ni kuwa kena be singa satu e matanda. Ya na mata kami nak intenda ya usana tei bagai anda raram petali tiga ni hibe ke muni to dosar na sa bagorong tiga mai ena sal ni kakam buraki onggo ni radio tu Triple O FM 98.5 nindo mo ibiti serne o bagai anda raram petiga ni hibe ke muni to dosar be ko singa yang tiga mai na moade ko singa isi amat tiga mai ena buku ni bengkar rabi na singa binah ni kuwa o sa bagai anda bang bulat tiga ni hibe ke muni ena mata ke binah ni kuwa na pernah tabang o bagorong tiga mai kena lomani no motoka se o bagorong tiga mai ena lomani no mu living room do tiko be ko nam bilo wai kata kata se bakar rong tiko main na no sa beng karabi tiko kena ena mata ha bina ni kwa do mo bi teser ne e baka yan tiko yan hi be kemuni ena mata ka bina ka and then dai we kemuni na sema tiko main na bola mata ena mata ka bina ni kwa bina ba le na ndo na na maki tiko mai ena buku ni beng karabi ena be mata ka ni bakar wai we kem do mai chai na mai chabani a we kem do talanga mai viti tal tal bande kena no ni ministry na sar bakar le na ndo sema tiko mai ena mata ka bina ka and then dai we kem ni to do sar na sema tiko mai ena mata ka bina ni kwa au sa baka yan ra baka mbola tiko ani we kemuni ena mata ka bina ka and then dai we kemuni na marota ka tiko na no ni singa ni sudu and a singer binaka ni kwa Terry Burton, Mrs. Burton, marota kati ko na singa binaka na karoni singa na nona singa ni sudu, kati ko na kena marota ki na nona singa ni sudu, ena nona koro lomani maibiti, kati ko boli bakangande ki na maibiti, ena kena laki marota kiti ko na nona singa ongo ni saya dhobo mai na baki vitu sanga bulu na marama ni madwata se marama ni mbua ongo Mrs. Burton. Bang Boti ni na totoka tiku na bingarabi ena dhaka bua ena singa binaka inda indai wiki mni na matavyo kani o ni saa bingarabi tiku kina ena buuni kena maru teki tiko na singa langi langi inda indai na Mrs. Burton ni saya dhobo tiku mai na mbaki vitu sanga bulu. Ya, wiki mni talanga na maru taka tiku na numuni singa ni sudu ena singa ni kuwa kena bai singa saa oti ena bulongo o September seka kena kalima tiku ni singa kaono tiku ni singa ni busata kalima ni singa ni busata inda indai kema kao maru taka tiku na numuni singa ni sudu na singa inda indai na serta lang ango o sana numikina ena muku ni nomun maru tati ko na singa langi langi ni kuwa. Na nona lola mana kalue siyang abakandua ni lai viko ena mataka vinaka endendai. Roti kina viko na nona lola moya roti kina viko mo maru takatali tiko endua na nomu singa ni sudhu ena vula ongo sevi temba ni ruona undolu ruwa sanga vulu kaono. Serongo ni nanumikina ena mataka vinaka endendai.

Ya nama tak bina ni kuah, wana numir mentang awi rele buna bu bale rela kudur mati ko na wololwa, ena mata kavina ka endendai. Domu ibiti eserne na numir mentang awi nama tak bina ni kuah, ena buku ni wololwa rela kudur mati ko. Maybiti wakata lengaki na ena nonto tu benua ongo lebungo Australia ka. Kalebu erasa bakay durti ko na nanar baka sukan gele so eras na gay na bunabuti ko na kena baka sukarti ko na gele o yam bilis taliki na gele yena yalo sa nona nakalo kasati ko bata kena nakalo yan mataka binaka hindi dahi. Ya bikin muni toto kasara na bi mata bubale bikin mundo may biti chutambete kena numu mata bubale. Ibasata. Juta beti kena nomu ni mata bubale ena mataka vinaka ende nda indo la kuturu mati ko na ololo ena buku ni sama ka divi na tina ni mata bubale baka vini vinaka ta kitiko baka lebu ena buku ni loloma ni kalongo ndo bako ko ta kitiko kina ena bulan ren ren do la kuturu mati ko ena ngauna vinaka ngo na kitiko na baka suka ngele na mundo nana ena mataka vinaka ni kuaya sa masti ko nindo mo ibiti eserne mena sulti ko na baka dingo na lomo ni bubale kamenda na celebrate ka tinga ni sa kadi mati ko na klo endo na bulayanga sa listali ti ko vi ko ya ena baka tawt ni ko no go se ena si vi na ni ko da baka vi na ti ko wa na klo ve ya Mrs. Coop baka vi na baka lebo ena buku ni legacy sa biuta kotomai na marama kayongo da baka vi na ki na baka lebo ni da sare ti ko lebu bikenda ena rede tiko ena social media na kena baka suka ngele baka dur tiko tal tiko nga may viti may na korba turanga may na kabu ena mataka vinaka ni kuwa baka vinaka baka lebu dira sa kadibi tiko kara sambita tiko may endua na mbula kara na tomana tiko o ira na luvenra ke ira na vei na kawa ni mataka anda baka vinaka kina buwana kalu yana ya lo sa tiko buwana kalu eda sa baka suka tiko nga na yang oya belis talikin na gele na wanua nga enda ambuli may kina enda nona vimbuli nandaw ni vimbuli enda baka binaka tiko buwana kalu enda mataka binaka ni kuwa ya na serongo bikim ni todo kasara na lakuturu matiko na ololo enda mataka binaka ni kuwa nandaw mo ibiti eserne enda numikim ni mandanga enda serongo enda buku ni vasuka gele enda baka edhur tiko se enda buku ni onga onga ni vingarabi enda buku ni kenangarabi tiko ike eviti na nonra sa baka list dengu itu ya ni sana non sabe ka dibiti kona kelo ena mbula yang oya na serongo ni non mentanga kena na be mata bu bale to dok sara ke ose mati ko mai ena mata kami nangani ko ena ndomo ibiti serne na serongo ondo sa oni sana numi kena ena mata ka winaka endai

Enda baka bibina wale bwena bwena nisa roya, andi enda nasa rabatiko, nada kada kamana, nilinga ni kaluungo, kina nomumbula, kina nongumbula, ena ngauna, darumbula, tiko ya nikina, ena ngauna bina kanikua. Ia ena mataka bina kanikua, ili busara naka ngapika, yado ena lomani madawa enda sabaka nanda kuya, sena beisinga, enda sabaka nanda kuya. Andua nga e nabuku ni kena karabiti ko na ika lima sa ngabul kalima ni Pacific Island Forum Leaders Meeting. Baka edo riti ko may palaw ena monisi nga sa baka nanda kuya. Eta baka binibinaka baka lebo e nabuku ni nanda wili katiko e na social media nabuku ni nona laki proposal. May baka utati ko nona proposal na nanda minister may nanda banua na minister for foreign affairs and external trade. Honorable Sakia si Nditoka. Eta baka binibinaka baka lebo e nabuku ni bose ke na sota ke na bose ero laki baka ya dhoraya bata ke na US Deputy Secretary of State or Christopher Landau and I'm at any sing and you will September go member letter to nga and a book on the non-ro another way to say a kitiko night okay and a vanua waka America and a you got out to tining on go and the problem you have a level and a book on the soto ya and a can a lucky waka uko taka se lucky tarai dhaka taka na honorable minister and Nditoka, ena nona komite kikwaya, merubi tala noa, ena buku ni wika, enda rongothe tu, membaleta na nonda via dhuru vanua yani, o kenda naito ukei, sena Pasifika, ena vanua libuwa ya o Amerika. Ia, ena ngei, address ta kitiko baka malua na kona visa compliance ya erau vitala noa tiko kina na nonda minister ni foreign affairs and external trade honorable Sakiasi Nditoka enangai address ta kiani mbeka mai baka malua na kena na madhala ni vitala noa ya kambaleta tiko na visa ni dhurubanua enabunua lebu Amerika ya ena singa tolu sawati, singa ba sawati, enda reida taleti kwa ngani ratu sa dhambi tiko na iliuliu ni mata intuma ina nonda vanua, honorable city veni linga mamanda rambuka, kena nona mata minister, na ratu sa ngole dhaki tiko, meratu laki waka reitaka se ratu laki solia se yo bari taka na kena itukuni baka ka tukuni tiko baka kena baka rana present merto laki present taka na constitution review commission constitutional review commission report kena baka tutu erto sa baka tutu tiko kena membaleta na constitution eliu teki kenda tiko maina nanda wanolo mani maiviti Erto sa dhambi dhake buwa naturanga na prestendi, ka erto sa laki soli kina, sa laki presente ki kina, presenta ka na Constitution Review Commission, Constitutional Review Commission Report. Kina waka tutu, erto sa waka tutu tiko kina, membaleta na Constitution, eliu teki kenda tiko, maina nanda wanolo mani maiviti. Erto sa dhambi dhake buwa naturanga na prestendi, ka erto sa laki...

May pa kami biti ko may biti. Baka kina weekend talaga na besay burbur taleso. Weekend to talaga yung Australia. Menda, menda dambe, menda, menda kakuwa ni, menda pa kang bote tiko. Ni review aya, en na yado kina en duwa na ka. Yorto nga na lewi ni cabinet, yorto na, baka tulwa, yorto na reyda, ka baka tulwa taka, na bugu ni bebe saw. Yorto sala ki, propose taka, na, na nonda ilulio ni mata ni tu honorable city we ni rembuka ke na nona mata ti mi bua na turanga na prestendi ya ndana ngai ba rongo ti ko ani ba malua se daba ena yado ena buku ni laki na proposal ya rto na ngai lewa ke na na lewi ni cabinet ba ka ke na mera baka tulawata ki na baka tulawata ki baka binaksara na bebe saw e na baka raw baka ya doro ya ya sana nda itabi tiko nga o kia nda na ito okay menda nda nanuma tiko na nda maten tu e na nomu ni ndu imasu mbaleta ni na masu nga e na rawata di na bebe saw te kina na bebe kakele e nda ngandrewa tiko baka usibi tiko bebe kemu ni na bebe ministato dhoko sara ni bebe liutaki tiko and another one no lo mani may viti meta do bata tiko nga ena ve masulaki meta masulaka tiko na nonda banua ena buku ni bebe sau ongo do tal manda nga na servi kenda ena mataka vinaka indi dai meta na numito do kina ve ko senga isa mati ko mai na bola mata sa mati ko mai ena sali kakambura ki ongo di radio 2 triple fm 98.5 ta nanumitiko ena serongo ena mataka vinaka e dendai. Kelly Wanga, ni ana vinaka Mrs. Mai Valensau. Vinaka vale mo na siya matiko mai ana mataka vinaka ni kwa. Baka bauti ni totoka tiko nanraki. Mana ya si ni Koro Ongori ena mataka vinaka e dendai. Serongo, ena onda talemanda ena mataka vinaka e dendai.

Yenda babin bina bale bueno buni serro ya na mata bina ka ende ndai. Certi come baleti ne po kenesa. Ni kenda kenda na senga ni zuva ena ve mata ka u kola ena mata ka bina ka ni kwa. Ye na mata bina ka ni kwa a me baka nga ni nda sa bakaro a sanda la ko romati ko ngo na September ka sa ti ko me ngo mata nda na vula enda ndo maru taka kena na kena tu baka iko ena no nda banua lo mani me viti ya endo na itu tu ko bina ka a ena bakaro kambura kia ni ngo oya membaleta na rugby a World Cup ni rona undolu rosanga bulu kavitu ena baka ya dhoritiko e Australia bikenda to Australia saka di baka to manda tiko ya niongo mbalata ni na baka dhori sarati nga ena ikatini ni okotoba baka baka rauti kwa ya nikina ena baka dhori tiko may Adelaide and baka binibina kina ni sarato hosti kwa may Adelaide ena buku ni Rugby World Cup 2027 ongo mai na katini ni Oktoba, rona undolu rosa ngabulu kabitu, kina rona undolu rosa ngabulu, atin kaono ni Oktoba, rona undolu rosa ngabulu kabitu. Ya, wikenda to i Australia, kia baka enda to ubina kata, minda to toko ni rato, na nonda mata team yongo, na Flying Fijians, ni rona undolu rosa ngabulu kabitu, ni Rugby World Cup, me baka ngani se yao tiko yani, ni vitartare ni kena Bellas Travel okoya ena rani sulebi kenda na package ni no movie la kisarangito ena bonwa lebo ya Adelaide ena ni rugby world cup Ronaldo lu rosabul kavitu ni na is coming to Australia ka sana ndana marota tiu kina na nonda na kena tu baka ikua talanga na nonda banua mai viti e na ngauna bata nga oya oya na yamba ki runa undo lulu sanga bulka viti au kati baka tiko ongo mbelata ni se au tiko na kena ngauna wikenda na ito ke ke baka enda vina kata menda toko ni ira na lubenda e na buku ni ngito ongo se au tiko na sebo tiko ngo ebita na bula dua na yamba ki roa niko Vaka vaka taki iko mena lama ni ngau noya ena buku ni nonra laki. Sarabitiko waira na lubenda ena buku ni nonra talendi ni ngito ena mataka binaka ndende. Waya na itukutuku nga me tukuntiko ya ni weekenda ni Google taka ya ni na Bellas Travel. Rao niko book taka ya ni kina. Na nomu package waya baleta tiko na laki sarigito iya ena mba kiongo enda na marotaka tiko na Fiji Day ena baka edhori taliti ngane katini ni singa ni bula Oktoba na bula enda sabaka namata tiko kina ongo lebu sara na beyasa ni koro ena baka edhori kina na kena marotaki na singa mbimbi ongo ndua ena baka edhori tiko may Merrittville na baka edhori tiko kina endua e tiko na kena isongo songo oya erto na vei erto na baka rautaka tiko na kena marautaki na Fiji Day oya e na tolu tiko na singa na kena marautaki oya na meneka ziwa kina ikatini kandua ni singa ni vula Oktoba rona undolu rosa nga vulu kaono kama kato kongo na kena itubutu wa meneka ziwa ni singa kina ikatini ni singa ena baka ya dhori kina na Fiji Day. Ina katolu ni singa waya na ikatini kandua ni singa. Ena baka ya dhori kina na lotu dhoko bata. Ena vanua waya o Merrittville. Kena itukutuku baka matata ni vengarabi ongo. Ni ngir nga yani. Ena namba ongo. Na saiba ba ndua ba. Lima vawalu dua tolu vitu. Rao niko tukuni baka matata wiki muni na dhava na baka edhori ena ngono ya. Ena baka stall takitiko ni basota. Ena baka stall takitiko ono na nrao na ndola dua na stall. Iko na kautangaya ni na nomu maki. Erto na siyanga ni tara na baka tunuloa. O iku mo kautangaya ni na nomu maki kalakin dingitaka na nomu spot ka baka nduria kina. Na nomu maki oya. Ena baka edhori tingo na ya e Merrittville. Ena ndua varua Edison Road e Merrittville. Ngiri ngiri ya ni ena nambo ya. Saiba ba ndua ba.
lima vawalu dua tolu vitu ena kena itu tuku baka matata ya maybe kenda to na sana ina sana ra na southwest beka we kenda to kenda to na ya kenda na southwest kenda na maro takatiko ena rara e Liverpool na nga do baka yadori Tumanda tiko kina na Fiji Day. And then a kilawa ta kere tiko na bunua e adu kino ya and a Woodwardville Park e Liverpool. Na baka e dhori tiko kina na Fiji Day celebration ng goro na singa. May na katini ni singa, kene katini kandua ni singa ni bula o kutoba. Ngirigirani na nambongo ke baka ubi na kata mendua nomu stall and a baka e dhori tiko and a Woodward Park e Liverpool. Giringirani na nambongo na saiba ba, tolu ba, dua walu diwa, dua bituano. Ningay lewanga, ibi na bunuwa ni Maruta ka kina. Minda Maruta ka batanga na nanda singa ongo. Na singa ni kina tuba kay kwaya. Na nanda bunuwa lomani may biti. Ningay dingita nga ibi na bunuwa ni biya Maruta ka kina. Ni biya ngole Merrittville, seo ni biya ngole Liverpool. Ya baka yung doritiko. Ene katini ni singa, kene katini kandua ni singa. Ni wula ong Oktoba ronondolu ruasanga wulu kaono. Giring-girihan ibi kima doi Liverpool, 0434-189-176 na isaw ni stall. Wiki mundo e Merrittville, kema kando vinakata mendoa na mundo stall ni volta kakana, kema mundo nakotanga ni na nomu ni maki, kana tau ya ono nan raw nan dolatiko, dua na spot. Ni wala nga ni kota nomu ni maki, hindi kita ka nomu spot, kabakan duriaki na nomu ndo maki, ena bukuni volta kakana, ena singa bimbi oya. Oya na nonda na maro takatiko na Fiji Day ni ambaki ongo ronondolu rosanga bulkaono kena kena sa kadiba kitauman datiko yani. Ena buku ni baka baka rao ni kena maro taki na Fiji Day ni ronondolu rosanga bulkavitu kana baka yadori taletiko nga kina na nangito rongolevu and then do nana makikina weekenda nando ngando tiko na ngangandre ni biasarawa na rakavi waya ena ronondolu rosanga bulkavitu ena tinika maina tini ni singa ni okotoba kina ika tini kaono ni singa ni giringiriani ena Bellows Travel rawa niko soliviko sauma yani endona package memba leta chiko na laki sarangito ongo ena rona ondolo rosang bulkavitu yana serongo ena tatalmanda ena mataka vinahani kuwa menda na nanumito dako kina ena buku ni tabi ena napakitabi tekenda tiko kina ena singa vinaka ena itay raki katakata tiko wikenda to serene ena singa vinahani kuwa ena tolu sang bulkatolu tiko na degree na katakata eke ya sawat yani na winta da sala kong rumati go indo nan raki bo waya di sana wala kasarati ko may weekenda nan raki kata-kata kasati ko buti ko ang gono spring and ang gawna and ang lakas rumati ko go sero go and ang tatalamanta maro iti ko ng bulan na sinabi na kanikuwa kung huwa iti ko baka lebu and ang buko ni kata-kata

Ya na sirro ya usana mai baka modeti kina hibi kenda ina mataka binaka endai dai. Me baka ngani sama itu mbogi kenda koskoto kong una. Usana obaka mini binati ko bana Liverpool City Church ana pukuni kenda to konitiko na nonda ngona binaka ongo. Roti kina hibi kenda menda birungu di nomo tiko ena pukuni bingravi ena singa varo wa endai dai. Ka baka mini binatal tek tal tiko nga na buku ni no na beba kani tiko baka yalo na non dai tal tala tiko boli baka ngande ongo tal tala ya vita anda baka bini mina kina beke muni kimu saba kami na beke muni tal tala ena buku ni beba nga baka yalo ni beba nga te kina na mataka ni kua ni mami koko tiko ena buku ni garavi tabi ena singa bina kani kua beke muni toto kasar na lube viti ni siyama tiko mai ena sala ni kaka muraki ongo na penuota panga siyama tiko mikina saba kami bina kati kaya ni kina nanto mo ibiti eser ne ena nung ni an do na nama kiti ko mai era buku ni bengkara bi an mata ka bi nak ni ko bi kem ni nai bola mata bi na sarba ka lebu nan do na nama kiti ko mai era buku ni bengkara bi mai na ono kina walu era bi bakro wai to do ko sana mai ya to komande ke me ado na nama do ka tu mai an dana ga ibir ngo di ndo mo talikina ngo ga bi ni ana num ni ndo ni bengkara bi ni ndo mo bi te serne da bi na mi ti ko na masu